0: Atyawa, wahi sakla kutankil kuklahura li po junio. Siyan sa linchol ng bantiusi chaku, li siya mayeha kuchakaki, sabano chakchikwis, maka sakkaruting kaya kwe, kakpin ang sama chirulo katikwa naktiskes sa ilala cho sa la kutankil. Nimla sa ilcholihil chokere chishkunili chikwa beh chanere, radio utangkah.
1: En 106.9 FM.
2: Son las 5 con 40 minutos.